rabbitsaba ia tonoa. Dove va quello tu vai per quello non casse, vai tai sando di vai. Se non ho quello vai la mole tu che sa mi ti chiedo co. Se tu mi capini non mi ne ngala la mole di di. Io ciò sto e dico te qua con te taca. Un nita con un bolle che anda, un carre che anda, camini nel tuo tubo. Ma sa mi tu vendo non non te che lo mai. Sa tu che ne lavo, tu che ne moto ca, tu che ne balle. Tu che ne cacchia ne, se non mi buono sa mi ti che. E au, che ne non go buballe. Che to non carabicciova. A creme da massu. Ne volevo una via bandita che non mi riposa. E mi sa tu in donna burra burra san li buchina nella lala. A tau tala nga nama teke mai bia nabi kai soe tu. E rabaka tu mai na kalo bi ke mangi. Kim sabo kali uda. Ne mai bida kadaka ne lavo. Na bale na ngito. Na daba tali. Kim sabo lo tu tigo. Se ngadi kemi karabi kemi ni wakami naka. Bosa di kemai mi na kalo. Bosa di kemai mi. Bosa di kemai. Kemai mi na tamali bi bu bale. Na kasi ni lo tu. Pagandai te kemai mi bakate ki chosua. Pagandai te kwa. Ni indi ke tako kemi ni na kalo mi ni karaba. Yau. Kena nuku bu bale. Kito na karabi chomba. Amasu na kaloni na bukena buna na burango. Merna dingin dingin dun. Siang na lako mabit pali na buru burango. Siang na nindu na kao kita kani kuat dun tenta lima taka. Bukiki me miturang na me mitundun. Dingin tak kemu niti kona kaloni bidun kedi. Siang dawe kau tamay na bising. Nam rabua, na mamau, na biakana, na mate, na mbula, na mavoa, na mbula binaka, na rarawa, na damatan. Vangandai taka na mbula, sulibiki me mina kau kwenye alotambu. Mingi me mi ndoba te kei chosua, mingi me mi kaitu kei na vega ur kei. Iau kei na nongo bubale, kei tou na angarami chapa. O kana kai na kama na dhoru mogo taniawa. Wan dee tanga lo mani, senga ni na kani na wali tui se ngune atke na waini. E na senga ni kani na dora kaka le wala utengi na wali tui. E na kana tiu nga mai na wali. Vuke ke me mi turanga, mingi me mi tundei. Me mi nye na wotu nwa, kwa tali ngarami ndo na kalutani. Iau kei na nongo bubale, kei tou na angarami chapa nga. Wakalunga tangan puno kalam gogi rerwin gerabi, wakalunga tangan rerwin gerabi, mai, na wali mune ane tarai, ya walati, ya bole, ya nani wosa. Wai rana toel mate, sa masu ngo turanga, merra kuni ane mbula, ya nishin lebri kwa. Masu laga nani mina dhorubo ni rab, kele bina masu ngo. Eno prao karam ngo. Masu laga nani mbula dhorubo ni rango. Masu ngo, me adu gina mbua, ane besi reki, kene bibo mbrai. So tali rato mate, nren ren mbula, peapa dhamu tali laka. E vi sukana mbula. Pagande taki, nirna paga mbulai, nirna paga rarabi, kana vakalu ndo do nga bikemi ni chom. O sotu ni me manumalumu, o sotu sabate ki me mi nomini natali. Vakalu nga tangana program go. Marri ki vati ano nomini loloma. Nomini loloma lebu na kalou na tamai ke mami. Na loloma I chisu na nubi muni na vidi ngubi na vilu muti. Vei maroroi ni viva akau kontaki na viva mbulai. Viva katai nomini na lutambu. Mami kuni na loloma kuni mga liyangu. Una colonna di Guinea di Indai, e la vissima di Mataka, io mi cacco a San Rimondo. E bene, la volevo.

Nem bola benaka na barongo ti mai naka naka nikoa. Tamae da mana katen kali mani singa na bola kusita. Vabene benaka tahi na bosa nikolo me be talatala ti ko naka. Ka vabene benaka tahi ko na beba kandreti na beba kalele ti ko na lama ni bola ngo. Ninda mai rongo da ti ko na bosa nikolo. Ka bosa bola. Ka dina ti ko kina evanda ena lama ni lako lako ngo. Vabene bola ti ko ngayani. Be kemani na sema ti ko mai na be koro. Kia sani korongo tautahi, Papa Nui, plain Main North Road, na sana mai I Rikatan, I bina bunua ni sarasara tiko mai kiena, ni bakarurongo tiko mai kiena, mbola binaka mai harakeke, mbola binaka talanga mai Brinwar, mbola binaka talanga o Kemeni na bakarurongo tiko mai, na sani koro mai Rolleston, Ashburton, I bina bunua, e bonga tiko ya ni kiena na wonga ni tamai piti o tautahi ka kei rau wambula binaka saratu yani mia mbula re, mia mbula sia mbula binaka zola mbula maleka vei kia mani na wararonga tiku mai malo mbula, malo aloi ki ora vei kia mani na wararonga tiku mai ena e kai minaka ni kua ndaronga di sarani ngondana sere mewenda vei tomani tiga ni kina ena e kai minaka ni kua

Io, ciao, ciao. Naka, ni bula vi naka na lubei viti e nda sa mai tiko e na vanua vaka o tautahi e na singa lebo ni kua vaka mbula tiko heni na wali bola bola ni venga ravi e na Fiji Social Services Trust. Nei ka tini ka lima ni singa, nei ka walu ni bula, ni amba ki rono ni dolu sa wakon. Ta wawele vina ka tiuwa na kalou, e na nona vei maroi, sanda tiku ngoe nei ka walu ni bula. Ta wawele vina ka taka na nona vei maroi, kena vei tango maki, kena i tawi ndu indu i andanga rava. Non rabuli na ngone, sa tiku ngoe nei ka tolu ni wasa wasa ni buli, ta wawele vina ka ni ra... Ambula mbula vinaka, jena ngaya nda so tava tu na nraki mbata mbata, lutu saratiko na waithe vata, yenda waka vila vinaka ni vei varo taki na kalowe na isulu, ena kene i vava, me rawa ni ra kata kata tiko, nda kata kata kede tiko, kanga ravi tiko na itavi kede, endo ndonu mena nga rawa na vuli veira na ngone, ke iru tala ngaya rangasi dake, ena vuku ni kori vuli ndu ndu ya, randu i vuli kina, ke kenda na daka daka, sanga ni ndua na kai waka lenga, na nondambula ena vuku ni kia na nga ravi na itavi, koya enda sa daka daka tiko kina, sai vure vure tu ni mbula, ena nonda i tiko tiko. Ni kua e ruanga nei ulutanga ngandre wa mo wakana numi kenda kina matai. Au via wana numi kenda e na kabini kua na itavi e ndando numi ndanga raba ni saroro tiku maina ngona ni vei ndingi ndingi. Au via wana numi kenda na lewe viti, sanda mai tiko e Nislandi, ka

Tikobi kenda na don donu menda na vagaitavi ena veindingindingi kananga ravitiko ena ika vitu ni November. Vitu ni November ena ngaravikina na veindingindingi e New Zealand. O kenda na leo ni vonua meiviti ke vakaenda leo ni vonua na vonua New Zealand enda donu mo mona rawa ni vagaitavi ena veindingindingi. Ya endona ka enengan revi ni mbera ni nanda ni donang tongana nanda dingi ene ka vitu ni singa wana numi kenda ena ka vitu singa ni kua ni dondonu menda register rawa endondonu menda register rawa me rawa ni matata na ke mui tukutuku ena nonra na electoral roll me rawa ni matata na odeyo iko kona tongana no mu dingi dingi ene ka vitu ni singa kene mbalembale sa mbiuto kama ina noroto vatu lewana kena matambose dhake ni vein dingi dingi en Islandi me register kede ira era na numa e rao ni ra vein dingi dingi ni berra na ika ruas nga vulka lima ni singa ni vula okotoba. 25th October is the last date you can register. Kebaka au bagana numi kenda kedna itau ke mai viti gwendone tapiba matentu endondoro mendanda ukawitaka anda vending ningi baletando lebuno nda wasataka na matentu au via kere kenda na singele unikoa. Dalam serangan dari Sulia nonton dingin-dingi. Sulia serangan nonton dingin-ding. Odeo bina kata, menabaka itavi, menabaka tulewa, ena buku ni nonda, didi baki, dua tali na baki, wow, ni nonda bula, ena penunggu on Islandi. So, ni tak kena ya kami ni kuwa. Na, ni na numatiko la, ni na oti na mbongi lebu ni rosa vulka lima ni singa, ni bula okotoba, tin karuna kaloka na bungi lebu sa zaba ikia no mu register. Kene mbale mbale, ke ovina kata mu baka itavi, register rawa. Se nangono ngo, kine karusa vuka lima ni okotoba, endondonu mu register kina. Baleta me ronisoli na ngalala, vandondonu taka na kemu itukutuku, etiko verato na kena matambose dhake, baleta ni na dhaka vango na nomu tongana, nomu dingi-dingi, matata vavinaka, saindana kaina valenga, ena wili na nomu dingi-dingi, ena ukati na nomu dingi-dingi, mendua na dingi-dingi, nindua na leo ni vanua, on Islandi, ena buku ni kena vatule wataki, na matanitu, mena venga ravi, yani, ena visinga ni mataka. Ena matai ni kau via vana numi kenda kina. Enonda itavi kede. Enonda itavi kede na leo ni vanua. Enda sama itiko na vanua ni Islandi la leo ni vanua. Da vina, da tabulea menda vaka. Menda reida tali na kenda ivola tukutuku etu. Meroni donu vavinaka. Kesenga. Vandondonu taka. Regista tegiko. Ni sembera neka rosa nga vulka lima ni okotoba ni ambaki tingango. Baleta nga i dhaka na vindingindingi neka vitu ni singa. Iko sangalala motonga solina no mu dingindingi. Ena buku ni ivelu taki ni nonda mata ni tu ena vishinga ni mataka. Yani matai ni nongu tukutuku. Osavi ya viva na numi anikina. Lebu nanga unanda uvasa. Kakwa ni wasa, kwa kwa yuko senga ni vakaitavi na vindingi, kwa ni wasa. Baleta, asoli na ngauna, menda ngaraba kina na vindingi, ndaga isbaka walena, da senga ni vakaitavi taiki kenda kina. Karunga ni tukutuku ngandreba me varungotaki vikenda, na ya kabinikuwa ukataletiko, sa tos talengo, sa vakatanga utalengo, ni katolu ni wasa ni vuli. Na term 3, ni na term 3 ngo ena dhava, ni dhava na vulo September. Ena dhava kina, ni katolu, ni wasi ni vuli. Au vya vana numikenda ni seo na ngona, na holiday program, ni vali vola vola ndo vinga ravi kina vali vola vola ni trust, ena nga ravi tiko mene kalima, kine kaziwa ni singa, ni vula ko okotova ronondolo rosavuka ono. E au kila e madho au sembramanda ni reda, e dondonu me madho avata tikoe ana madho ni Fiji Language Week.
au samdani kramba tani ndol language we kendo ndon maka na non da bana numa na mbaki and da tuba take

Karoti kuni madhani sereke tiko ya neka lima, kine kathioni singa nivula okotoba enangarabi kina na Oscar Holiday Program ni wali nivula wala ni trust. Vya kwa ya ne matene na itukutuke runga ndreme varunga takive ikenda ena ya kavinikuwa kendua ngana na itatau au vya tatau naka saikwena nonda maro ikenda vobi naka ndraki enda dhuruma tikungo. Bata mbata asaro tiko na nraki, kuona waka sambu-sambu, baleta ninda na tawi mate, otianga inda soli ulumbale, ninda na sindra nila idhaka-dhaka. Kio marra nga wabinaka na mbula, ena sanga ninda na kaya bata otaka na nomu dhaka-dhaka, o na mbula-mbula binaka tiko, kangarabi tiko na itavi ya vale, kangarabi tali tiko nga na dhaka-dhaka, mebaka enda sama itiko kina ena vunungo o New Zealand. Levu ni rongo maina nonda vali bola-bola, ena ya kabi ni kuwa, kenduwa na watataro, ninga ingiri nga mai, ena saiva rua nduwa, vava saiva, walu nduwa rua, na taliboni veka yaki, nungu taliboni veka yaki, ena vale ni wola wola. Sa kwa ya ne levu ni nonda itukutuka na ya kabi ni kuwa, da kalau ngata watatiko, sanda tiko talengo na vei mama ni vula, ni pula ko okasita, sanda waha nui ni vinaka ninda na waka da wara waha vinaka na vula o kusita nda landewa ya ni na vula o September. Ni kalau ngata tiko, kalau ngata na nomu ni vengarabi ni waha vengtoka.

tahi kanda mo ke rubi bana no mitu nga yani mera pa kat kata ba bina na ngone e ka rangun wai kat kata na raking go e oto ta hindi nda la hodoro mitu nga mbat mbata ka kero sa bina no misara tiga yani beir na nonda ngone go e oto tahi na bano ngone sinlandi sini ngwila da bital ngakina wir na ngone maina nonda biti rangito lebo na bano arati kina tinga nongo ka kero sa bina no misara tiga yani e na nonda mbula na luvenda ka nonda itabi na tumbu tumbu menda vita ngumaki karaiza tiga wavinaka na zaba era da kabati ona lubenda na bekar baita bita kira kina ena ya kabina ni kuwa serango me batai tiki na nonrambula na ngone na bono enda tiki na ngone.

0: sa ta tiguni ko kamata laki na marabato garabi tal tingan na na sota sota ni dins mai bite
1: a sa ba barro tun go ti mini bi rosa quarter
0: final quarter go sa semi final na semi final e chiko na semi final ko garabi suba a tiko na semi final ko garabi tiko mai lautoka. O kila orto mbeka nanga si erna Willy Western erna laki kore Willy May Western erna laki gito ngay Western ki erna timini suba erna kore Willy arati koi suba erna wakaitaib ngay suba ka ruo na kore ni Willy ngo enda rongo dhatongo endo na anda 18 eh ngo na oti oti ni kwa na sota sota erndo na maka na be korni buli o lelina batake na sinu kwa nangarabi suba ya kwa nga ukila batake ora batake suba grema e nangarabi mela utoka ya yan semifinal ko kwa tiko karau na sota tiko na yakabini kuwa kanda sabo ni nibla ka tani kira verna lo benda mai vanua ena kena la ki sara vela ngito ndare tunga ngo na nonra vito ko ni tumbu watala kena New Zealand na ve korni buli secondary school gravity ko na sat sat ringito na ve i vanongo e oto tahi u sara vato ka so ndaba ko vile vina ka na nonra na view na chakete ka keve Rara na nonda laki veito koni tu veira na Lubenda. Era wuli tiko na baka tangen den na secondary school. Kakira ubaka ni ni wala kakira na kakira ubi baka na numtel tunga kina ke maramato na buku ni nonda baka tengo ni sala ndi na nindraki uza toka na nda baka nganga rauni sar toka. E na nonda baka ulori nda raida toka na daka kuni baka totolo kina banu enda ngoli kina anda tauri kenda baka malua anda laka baka malua anda nanga iado nga nabu nanda iado kina kia baka wabina kata mo iado ena kena nga unantonu ya mo simbiu mbiu ena biandua baka na yawa moro ni kauti kwa ena baka malua nime baka nandraki enda sota wati kongo ena bunongo o oto utahi au kila ngoi oto utahi nga so mbe katala na biya sa
1: pero to may grey mouth ya zila vina katu kina singa
0: ya reda ya may grey mouth zila kina singa
1: pero to na ndora matatimi lako mbe kumay yokalandi sivi
0: era may ngito y grey mouth ya na toto kaya nandraki may grey mouth zila saratunga na singa kata kata vina katu ya na bono nanti kina ngoi oto utahi kundu asara toka tau toka na uda rungu toka na benua nda baka bini mena katika na baka mbola tiku anewe kia takia tasara na siya matiku mayo ni siya matiku baka mena be tol ni sala ni alo mani lori siya benua ni taka daka kira u sa baka mbola tiku ane kira u baka nini mena katika ane bata ke maramato ena ya kabi vina gani kua maramato ento tel na kao ni vetu kuna
1: maramato batang engko ana nanto benongo otutahe na ndona wili katokan dana news na mata kabina ni ko ya na no na koli na dog bite ya na ndonga na penuanggo bola katken to tungai ke ka wili katunga bana news ni na no wili katunga mata kan lain ko ndona benoi
0: Arnoi.
1: Dan aku nak kaya, tapi entah macam mana ibu. Entah nak guna buli, suka tunggu mena buli, saya suka tunggu mena tahun balik.
0: Musa.
1: Atek tak kaya na kuliah, so nak aku nak kena dah atek advantage tak tu non rak kuliah, non.
0: Iya. Mendang angkarau ni tiko na kenda na taun bale ngon sala abi kenda na tumbu-tumbu irna lubenda erendo banga taka na skuta bater tala na kulingo iyo erendo vivi iyo
1: erendo maybe ti sa bi kento irna
0: mama iyo bater ni kento ro ni birla kira bater ke etambo iyo erna bodi na lao sa kiri kenda na tumbu-tumbu banga masuti na lubenda kaya baka kenda na tumbu-tumbu da taun bale sa bondo skuta na lubenda menda waga na numira kako ni waka sanga na kuli nda lako nga nanda lako menda nganga rauni bata na kuli bata na kuli tila nga ratungo iku na sini kia waka so na ngoni kusini waka sanga ena lako nga yani ya nabunua kia waka iku kila ni ndo toka kia na kuli ndo konro tiku maisa nga mo avoid daka lako tali ndo na ya sana kwe

Rao ni okilani na sini raitha kina na kulinda. We kenda na itumbutumbu, kenda na ngoni, kenda na ngasedhake, na ngara na ndata umbale, ena buku ni ngore sa sini kene matai. Ngore sa so, ndo na ngone ya ibrindu watalinga ya vakina. Yeah, sa ndabe baka na numitinga we kenda na itumbutumbu, we kenda na lube ibiti, ndabaka itikutiko ngo, ena banuwa ngo ototai. Darunga thamata ni kondona seri, mekauti kenda tigo ya nikana lagi thamati kini robe ngarabi, ena tolu na kaloko.

0: sena beka oni ngandreva ronga ni rtona ba sala ta kemuni a merato se mati kemuni kina vanua o era oni oni no bukeikina a bunga verna ve kandera sa bunga ndina dina taka ya weekend na lubi vitinda boka tikutingo o totahi sa kirikenda sa bunga bimbi kakoni ninda soli kakuni ndo soli baka sala ni sanga ni tu weekend na na bika e rawa ninda solia mera bukikina bunga na ngau nanda ndo soli tu sana baka sala e sanga nindina na kanga enda rongoza nda mai wasia tu weira ya e na baka tatao ni nonda sanga mera toso tale ene kena sanga iti kuna mbula ni bika e ramai sanga ena bunongo o otautahi sa tukine kina wabine wana kawalia wei maramato ena nona kauta dheka mwena tikino ya ena buku ni nonda ndangirea ni kina wali bola bola ni Canterbury Fiji Social Services Trust kia wakao ni ngandrewa mwani bukei ena buku ni weka unilagudhuruma weka andrende unilagudhuruma tiko ena nomuni maitau yavu sena weka unidhuruma ena wanongo otautahi.
1: Nak serba lebo marah atau bata nak kena VOC tak kita juga so na weekend dina eh, ibu ibu kita tengah weekend dah, nanti mai tiga bulan kita guna apa nongko, ka so talangan nabi barah ramat taki, menda bangkara nanti JP, nanti buniwai se menda lalu raikina, ka so nabi balik ni lotu ratu menda ndala kaya ni lotu ya so na panua kenda na roni bukei kina ka ndana bukei kanda roni ba saumitu kina so na nonda taro kero ya nga so na itatau ya ni bala ni bola bola ka mta baka muria baka binaka na lawa ina panua nda tiyo kina ngoe oto utahi nda tubana baka binaka na itubutuwa nipi kame mbali tikenda nda baka sangara ndo na panua menda lotu kina kesenga nda tiku manda ngaya iya nda kenda tiku tiku ibuale ya mena nda inu inu itu nga na kalou ena baka tao tiyo tininga una kenda mbula tiku kina ngoe sabi naka baka lebu ya nga sana itubutuwa sana vika kero viva harara mataki tiyo ani kina saa thaba tiku maingo na uani bina nume ana sere ke tu sono mni bibo tai ni bina nume ana sere ni mbita ngame na comment section na sere dhaba se ozeyo ni bia bota matai manda ngango rto ma rto barrongo tiku mai Marlboro mai Blenheim tafulo ka wabimbi talanga berto na tiku sara mai Grey Mouth rto kere bibo tai tu mena sere ena e kabini kuarto na tau mene tasiri karto lakso msarti oto le sarabata lendo anorto ngone kakito sabi wana numitu gayani ena na sere na kabina kani kuwa tumbuna merto na numi na St. Vincent ya may na tobi na timi ni St. Vincent na tobi ke rau na marama nindelana rau tiko sarti kungoye Dragon Restaurant rau maingunu soup. Na balebo kemendo na maramatau na barorongo na ndao barorongo tiku mai e na ndao mai viti e ototai ndao rongo sarna sarongo metomani tiku e na ndao bebo tai.

0: Bola Aotearoa, tukutuku marotaki. Sa lutu na mbaki ni ndikevini wawa ni National Bell Screening Program mai na ona sangavulu ina liu sangavulu kawalu. Senga ningan revi muda kaba indona ka. Na ngona oya thoba kina na mbaki liu sangavulu kawalu se liu sangavulu kariwa en wako yani indona ya yani ndikevini wawa. Waka nui nui vinaka ni nomu siminisudu. Uosim sara ni na wako utiko ngayani en veirua na mbaki mea thoba niosa ya mbaki vitu sangavulu kalima. Na ndikevini wawa era ni kuneta tolo na kensa karoni mana na kena ngarabi esenga ni saumi totolo ngai rawa rawa na ndikevi ni wawa e rawa ni wakumbula iko ni otauranga na numu yaya ni ndikevi vakava sara
1: ni mbulo binaka tala maina wakarorongo tiku maina kabinaka ni kuwa bikevi ni sangei sama tiku mai enando maipite ototahi ena 96.9 na Plains Media kero bakan bula tala tiku ngaya ni baiki mani pinaka na sema tiku mai ya uwa tiku ngaya ni baiki patay na sere pinaka baka lepa na baka rongo tiku mai bula pinaka mua mafiyo ngone vea wana tala mai tala baka rua miyo mbula re bula si ando mbula pinaka mai harakeke litiana nroni mbaka pinaka na sema tiku mai we met ala buniwanga we emdo na semsara iku

0: point Melambasa. Saranga butai sarati ko bikemuni na semati ko mai Lambasa, bikemuni na semati ko mai Matuata. Miam bula sia, bula re. Tawata sinindo na bi butai. Lako mai sanangori.
1: Ni botai ke tiga na warong tiku mai na bese biti na bese burbura. Watala kira beke muni na sema tiku mai na beko rokor. Bagam bole tuka na bagam. Botai tali tunga berto na beta mani. Erto warong serti ngo mai Ingilandi. O manasa wat kira to na nona beti nani. Wawon yuni bina to na beke mdo. Ena yaka bina kanikua.
0: Oh, bola re mai se kaka Invictus. Mi bola re, bola re se kaka. Meza vai Lambasa, seka ka Maduata, mbua Maduata, CBM. Meu bolaré.

Love that song. Love that song. Pina ka level love and beauty. Na sema tiko mai ena kavu na kani kuwa sa pima mati ko na rua kero sa na mai zaba tiko na robin karabi ena tolu na kaloko. Ah, sir kataraba me botai tiko ngabi kema ni na sangai sema tiko mai ena kavu na kani kuwa na bano zaba ni venga rabi tiko kina na venga rabi zaba ngani vai tabi taki kema ni kina ena kavu na kani kuwa we kema ni na linga ni lawa kema ni na nasi o kema ni na ni benga rabi e pale kima mina tina na tama baka bina bina kataka tiko na yalan dina ni benga rabi e pale ka kero baka bina bina kataka talenga we kema ni nandao ni baka rorongo yalan dina nindo soletu na muni ngauna nindo baka rorongo tiko maya nandao may biti au tau tahi na baka lebo na sema tiko maya na kabina kanikua ka ser katarabongo manisa boy botai tiga ni kena sanga ni ngula da bitalanga na bina nume berto na we kanta to ba lotu do bu na sala manisa ni kuar do ti wa wa ti wa kena ka kero sanga ni ngula da bikemuni bikemuni talanga na panoni pengarabi and then those are kero sanga ni ngai da biada kero sa bebe bebe na numita para rambatungayani. Sama na patawat, tanda na menanumi? Menanumi ngaruto na timini grandma, yan na kabinaganikwa.

0: Nabalebe na ba rong tu mai na ka bina ni ko bina ka balebe kem do na timini rando ota re botai tu na serre aberto tu ting ta ka tu mena serre bina ka balebe na ba rong mai be kem ni na doni ba rong ya lentina kero sa ba no ni bina ka tu ya ni na ka bina ni ko a maramata bata do tala na bika ni bia tu kuna.
1: Nawa bi bakala nu mga weekend na mataka na singa ni turanga nda ngola ni baka wale baka baba koso ena nanda laki e da mbor nanda baka bini binaka anda sa edo batala bi mama ni bulo okosita baro ni da bayani na bulongo sa tos totol sa artigo na ngona sa ngole sa artigo na tubu tubu baka weekend na bi wale kensara ena buku ni ni non tapito saki sa wala tal mena bulon disemba bunga weekend sa la la sa to kono ndo ngoli viti anda bwa binu na kanda masu tati kuna kalo mena be marro kina nanda mbula na buku ni non na ken na non na be ba ko tikon weekend nda masu la tikon nanda mbula me banga la te kenda mena mate na lenga na baka dalka erroniado nda tundo no tiko e mate ni kalo me rawa ni na ko tikenda yani kana la ki i baka dori kenda na lo mani tu tuba sa toka vi na vi bubale en na

le tala le na, o le tala le le ya Yesu malona sapati, o le temi wa ye nei tolu sulima itul minute wa te angele itula e valu, o lo e fafonga fonga mai pe alifa male wa tusia ile nei fo yaso matango fie. Talo fale malo le au fafonga, ile wa tusia ile so fafteye masanga vi ye pe yo valu tatu wa tuopa ya lofo manuia, ya malo tatu wa li faulanga le le yo Yesu Kristo la valea, male maftanga fai fai pea anga le le, male anganga pa ia le o tatou tue fisanga I fie fie fo Emmanuel le nei fo yes fo male tatou tino fo le malosi fo vi ia le ai ngatua pa ia lolofa le tua le tama Yesu le alo male anganga sa faftai tele sa mo fafonga ya malpese fo ne o te awa lofa dwe mo oto ele fo

ngam bawa mai la to mole ma lo yesu wa fa manato ti be sa mo ele sa u ma tu ile langi la to u mo we fai mai ya te au yesu le li ie le li ie na o le lava na te fai ale fina ngalo le tu o sa mo pe on ta tu fa solo mai ai mo na fo ti fai tau ie lo tu spa ia i vai aso tai tasi Samoa ile malo le ufafonga ma ole nei fo ima futanga fie fie le utusia ile sole utaye nei ilfa mtalanga le sole neyo Yesu saval au liye fapitoa Yesu. E nate ewe tuina lana fe au polo wa imo tangata unu ese e ye ima tatou Samoa le tunu pele. Sa tatou ufafonga fonga itala anga ole tuwa sifulu lua osoo Yesu ile lua ulua yaso taluai. A ole aso sala le nei ya ole aso le tala anga ole soo le neyo Yesu le tamo paulo. Paul or Paulos, ma le fo la wo sa wai, isi suafa nei o Paulanas, Paulinas, ma Pauline, pe a isu e yai lau dictionary, on fai mai lola li dictionary, Paulinas of the Apostle Paul, his writings or doctrines. Ma le fam tanga na le tusi fa sonu, a fa sino upu o dictionary, ma ye fo le tusi fa sino upu o Yesu Samoa, o le al tusi. Na, lau tusi pa iya le na yo a ao. Olo ya Yesu le upu moni. Yoi, ole upu moni. Le tato te fie mawa. Ma ole tamalani o Paulo. Po Paulo, smua mua. Ole apostolo sili sili. The great apostle Paul. Lua, watutofi my lava Yesu keriso ya. My lona nofu alipa ya. Oi lona langi tuwa tolu pa ya Paulo. Tolu olona ulua iswafa sata uai o Saulo. A olea wa

avea nei o a ole o Saulo passo o Yesu o mo mo sa mo fa ole wing ole sua fa le Paulo little one olo na winga ole la titi a wai la titi Paulo mo o so o umale to sfulu lua lima ma o ma tuol tama lava ne o Paulo o tanga te yutaya pol tama martina o Paulo ole ungali yutaya a sa no no fo Sicilia po Sicilia o se ai le tu o saute se sae ole Asia Minor po a CATT ile tu ma tu ole metiti rani ma le taulanga la le o Sicilia pe yon tato yei. O inasa so ifua ea itamal ni o Saulo po Paulo. Ma o taso fo isa fa inga alwe ngai. Ia, ia Paulo. Ile pito nu wala na o Sicilia o Tarsus po taso. O le nu fa na o moli na o le apostolo le o Paulo. Lo na ono o Paulo fo ilaval ni etala lo na ngafa. Ile atali ila ititi yol tue ino ya kopo. Ifo isa mole tato sawa ya stofi masraile. E na ole tama o peni ya amina. E sa woi nale ngafa ole tama le o Paulo. Ole sa peni ya amina. Lo na fitu o Paulo sa onga. Fo i Paulo li faya onga ole tuspa ia po tula fono. Tama lola o Kamalielu. The great doctor of law of Moses. Mai lava ilo na la ititi imata upu tau sa uninga o tula fono yuteya. Masa peritone peritome ina fo i Paulo ina uvaluo tau sanga. Aso londa tau sanga ilo na fana umai. Ale background. For el tamane o Paulo el tele Paulo el ana tautala inga ngana fa eleni mal fa yutai fa pena fo ima so se fa eleni a solo fa eleni el tele tamane o Paulo lo na valu a ina o ma lo si lo le saul fa kesiano ya o onga keriso ina lola sa tu la ima lo si lo Paulo ilo na ma lo si fa tangata eti te e atu le fa kesiano ma Paulo fo level nei na mata mata lele le fitong ina oi sito ina o Stefano ole tai fono po le ti akono le kalisia Yesu na mata mata lele ya Paulo na ufasioti e tangata sito ina o e o ti akono le o Stefano ili fitong ina imaa mama liwa ilava ma sito ina o Stefano ina ai muli muli ane alulua Saulo nei po Paulo is level nei isu e mai tangata nei ufatu ina le lotu kirisiano lene e sasa fitongi mafasioti. Ma ole hatu loa lao Paulo ne neima lana kengi ua watu lata itamaseko mo ye sawanga ae sawa ilua malivala awa Yesu ole afu malivala awa Yesu samo sawa mo ilava ilona nofu alipa iele langi to itaya ile susulu fafose ima yele mama lama teleo Yesu mato ulu ifo ilo ilalo yolato vai wata waso mata male upu wa saw sao male langi saulo saulo hei se ale mea wa esa wama ya yateo esi lpoto le tuo Yesu ngafisili mai ya Yesu mbo mwopo ilo ngwa le hai ole fesili mai ya Yesu male langi oai fo ilo ngwa le hai ole vala ausa o mai lava Yesu mai langi Saulo, Saulo e awai si le fia le leila vale a ingatua, lo suafa ma lo suafa. Le fo le na fai ya ia, ya Yesu Yeremia, le fia ngai mtuai, Yeremia, na o loa oe, a ole i o faya oe le manava o lo tina, na o fapa ia ina fo i oe, a ole i e fana umai, na o to fia fo i oe, e fai ma perifeta mo ma lole la langi. Bo mo isa mo esila fiele leila va Yesu ro suafa malu tangata wana fai oe mau e Yesu ma isa wa tele lal tamani o Saulo tangata ole tua ilona ilo ole tua malana mio lele ai musu e musu tau si polo inga le tua tamale o Paulo e na fo ilande au mai ni fo fe au mota tau fo Yesu mota tau o Kristiano wa ilo Yesu ina ufa pe mai o se fa pe wa ilo oya Yesu ya, o sefa pe wailoa ya, Yesu lea, po le tulta maa lea lo male angasa. Fafonga lea, fa mailoa leo Yesu, o sefa pe wailoa o ya, ae le tausi e ia ya na polo inga, ta uloa Yesu lea, o le pepelo lava lea, e le o itotonu ya te ia le upumoni. Yesu le upumoni samo, momole ya ne luofa upefa. Ma itolu wa inga tau ole upumoni nae o maina itata o tuspa ia momua Yesu ole upumoni. Luol tuspa ia ole upumoni malona tolu tula fono ole mea moni faitalu salama salau suluiva fo upe salau faalua salama suluiva fo upe fitu walu maliva.
Ma le vaila le na

E alofa fu mai ova ma muti muti vale e tele ngese lona to sa e tele fu ilona alofa o loo angalele mai ova i me uma o lona alofa muti muti vale fu o iana me uma na fai i o vai e vivi atu i ati oe me uma na fai e faaftai atu fo i ati oe o tangata a mio atua. Atone ni te ola vero ulewe fai mafonga tau molo li tatu proklame faa mamoe ngai mani ai. Toyo fa lofa mfaa talo fatu ila ofita tapo i maisa maoli ni vayango li tayao. Ea a o mamoli maia lea tua lo soi fua. Ea ili nifo ia ulo yaso, ia alamtanga fo li niva yaso. Ia ae ua tatu filoa i ia ilona lofa malona lei. Ia ae talitono hoi ta ua hoi upto mua tatu te faafitai ia ili sula ili alofa o lea tua. Awai le ona o stato malosi po stato po peitai o le atua o le alofa lava ia. E angalelei e muti vale e tele ngese lona tua sa. E tele lona alofa ma lona fa maone. Ia vifiere angangale ni te au falofa anfa talofa atu. Ia ile fafonfonga tapo e mai anu malu o le tatu watu nuiso se tafale ni ai. Iona einei o tatu tangata tatu te ngangana fatasi le tatu ngangana. Fatalo fatu le niteo. Ya, mato se fatalo fa le au matutua la ulawa o sina sino lo tatunu. Ta mama tina matutua, tono mauta malawa, ya, po ufe lawa se vayngo lu yei. Ya, mese fo le fale o lo tausia ila au matutua. Ya, fatalo fatu le niteo le tatu por kalame. Ya, nangate lele lo lo lo tatunu itupu matamali o faltua mtausi. Ya, le malosu le tatunu yali matamaita isi o lawa ina yo to walo ma matu fana. Ya, le tua, le fo ua. Ua tātou gauria hole ni tāia fōwha popo e loutu sa fua mara mātou wola. Ia e meise ia ole whaafitaia, ia olo nā lofa, ia sa umma olo tātou iai. Ia, aile ngata fōi lea whaata lofa atu fōi tono mauta ngase ngase alo ina iyo tātou ainga, tono ala whaimai. Ia, aile ngata fōi lea utu tono nei ainga, ia olo ina iyo tangata maafitie mai iyo le neisoi fuanga. Ya fatta lo fatto le tatto por clambe ya ottono for fare pui pui per o il malo sur le tatto por clam ya fatta lo fatto ya il ngana fi fi ne le tao ya el tatto nunga ya sa angle le le tua e we love na tatto wa fa lo in de pia ya swing o le tao le malo lu e messe o fa fitauli ya o lo tupu le sio mangole ne lo langi i ma fu e o lo longa ya o me fo e tupu ya fi e so fu malo. Ya el tatunu ya lo sanga le mo fo tatunu ne ya tonu fo ye ni si wa fe ma ye ya pou le sawan malangan malimo not po fa no no nga po alava ya tatu tatunu ai a lo fa ma au ba fa fa no le tu ya tatu te malwai ya o tatu ba ina masan le tatu po kla me pe ne o le tatu tatalo amata le nga terior vi ina ya o ne tala me fa solo fo le o tatu po kla me pe ne ye. Ea le tatua i polo kalame ia o ete sirifia. Ia, so eo lua mai mwa.

pa ia fa sa oino mo ta to fa le ton on ta sin na me yo no poli a ta to o sa o al tu pa ia ona fu a u ma ia ia ta to la mon to o ta to boi boi nga mo ta to le a to to ai ta to le fu al tu pa ia ona sa o le a